bibibi ensha da ntwa yie papa ewo abutrika case no mu ento mo pe enough evidence ya ombetim de agina so sempo omde ne betum a omde na tum de ekoso sese eno no enti court dano a wose nko mo free case no kra na omu nyam free biem sese emrantia mo ade bibia simoni so akere se internet no ane o mana na mo ye se de mpenifu obeka se fraud no unhwe ni ye pa because I can tell you sir me no kasa esisi a FBI fo no na omo organa but no omo ni office but currently omo office ewo eye US embassy me no kasa ntimo nhwe nso pa.

sebe no ebi si ti na ebi sakaye aba enti na ma omo eye emrafufo na na previous government na dipade after sa process no maka weyi no emra no de mini aba enye ma bedre wo mu aye adepa a ema piafo eye adepa ema oman no a yedidi se se omo kosu no mu didi juma ebe bua kwa yo titi kuku kwa yo a ewo gane mu ni mu ni ma mienu ni ense nisu omo a se ya mfo ye ni ya mfo huya ebe timi ebe sebe sebo yini ene

0: Kion. Papa is my spiritual father. Oye na papa degu yet suno misremo. Se uyo bia utama beji bia bo humo de pa na eye juma. February oye service bi wanam beji bi. Me ba na me ko e no. Already na mabeka masasi bi huase mo ha. Fanya obi afa asase na register or tonton asase no. Gravel e waso nya sumotin or tutu gravel ni nyina ton. Amimi nya hwe. Me di na ko police station sa enye juma. Me beji oil no ha ko e no. Me du fie na na lawyer
1: oba na me anointing.
0: Wo anointing ye nyina anopa.
1: Okay.
0: Sada no so obeka me di rasta bi kan hu ba e na obi sa no se e na wo di oil no begu. E na oyi che ni finiti. Me na me invite ni ba. Enti ye ko e me du fie na lawyer ni na obi di me call ni che se omo aye no. Lawyer ni ka che me se minister. Enti minister no obede no abo mi. Ba me beji oil no ko e no. Me ofia no frem no ka ye se adichi amemra ni office. E na me call e. Me ko e wa nka hwe anchem ni o kan ya ni se obetro letter akoma IGP obetro petition akoma IGP concerning ni pana waji masasi na oton afi nso wa call lands commission akoye inquiry se hu se ye yidi ni free ho a na ni pana sa akoma sika no mu di ato ho